marima, marima sa, pa marima sa, da pa marima sa, mara da pa mara sa li, marima sa, cha pa marima sa, cha da pa marima sa, cha mara sa da pa mara sa li, marima sa sa, pa marima sa sa, da pa marima sa sa, mara sa da pa mara sa li, marima sa, pa marima sa, da pa marima sa.